ngemsindo nekorz yami nakupesa ngelusingu nakupesa ngevalor ngemekuma na putu obimia pomba osali matata akuna matata vutula matondo atana nzambi tata loso shirinkwenchi